0: wo le sala ma fani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice ito we kan lasan ari kan ko si leyin e
1: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konfuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
1: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko mo ni gbagbe.
2: Your Nescafe is not just a drink, it's your

0: won o le mo wa e pe won o si le ja wa oro agbalo ni kin so fun yin be pe bi arojinle ba wa fun eda o ye ko na ko ma sarojinle sori ohun gbogbo ti won ba nse eni ti o ba si ti si arojinle fun o le moro gbo o tori te ba foro lo bada ori adajo gan o ba pe abi eni to n gbejo ro fun yan yo so ejo yin ni digungun ni ngba to je pe dabi mo ti da kan na jo ni won o ni bi won si ti se jo wa tele tele oro agba ko ma ye won ki kana kana mi o si ma ja ton ton e n gbo mi bi o ni bi an ti wa tele won so won do mo tan elewi lewi ye o okan ni mi ninu omo baba to mo ogbo to si ni la kai nitori na iwo olugbo mi ki ba dara ko teti sile sawon awuye wuye oro ti kaluku ba so ko si mu ti e ko te lologbon eyan to ba tan lologbon ni o rogbon si jeun eyan to ba te lo mu go ori eja ni o mo lo di mu asiwaju lawon opo eniyan tele ti won di mo ru eja to si je pe o ni sore kan fun asiwaju ko ma fi igba ona ko ma fi sesan ori pada fun niyan tori pe boju ba nse pin ta ba fi han oloju won mo ro pe awon mo nkan se ni bi alaimo kan ni won se nsoro won iba mo kan ni saworo oro nba mo ko mo ro bo egbata le oro si fe ba dugbe dugbe oro ja ki won farabalẹ ki won gbo ku se oro lenu oloye gbolohun won na ti won so ikan na ni won wi se ba won na ti se baale ri o ni bi ti won wa o ipo ti won wa ni ilu akete lati ilu akete ti won fi mu won wa se alagbalugbu omi osun alagbo aremo ta lagbo aremo si duro ti won ta si waju duro ti won ti won je tan nibe won o ti isinmi o o ni bi ti won tun wa loke rere ibi an fi won si na se won wa sato to da ni ero logbon to ti lo olodo wa to n de be tan to si tun gbogbo nkan be si awon ti won ti mewon ko dabi pe won be lewon mo won jeun to wu won abi won si n ko won ni ise bibi pe ngba ti won ba kuro lohun awon na o le da duro funra won ese ti won se to fi gbe won de ogbe won ko ni siru e mo awon dokita nbe nbe fun won dipo yi ti an fi sibe ta imoye opolopo ti won so pe ile yi ti be mimi ta won eyan won o de be won fo ho hora urufuru ni se ni yen la wa gbekele se ni to fa ni goke so ye ka tun ma ge lowo je e gbo la kai oloye o ma dun mi fakinti dirin eta o ti won rerin arin takiti lori asan a duju ti lagbaja ahan le mo won ti gbagbe pe ọlọgbọn kan ko le ti oloye ṣubu ọrunmọran kan ko si le mọ iru pele ibi ti asiwaju to duro dede won si o n bẹnbẹ a fi han won pa wa loye awon ko loye a si fi han won pa wa lalarotinle awon oni arotinle to peye tori pe oluwa ti da eni retan oyin lọwọ wa o amọ nigba ti oye oye won pe ki won o le jawo ninu apon ti o yọ o yẹ ki won mọ pe ajuni lo ti juni lo na asiwaju si ti di asiwaju na yo si tu ọkọ orilẹede ilu aje dubulẹ ti biri melo ni mo fẹ ka ninu ọpọlọpọ awọn nkan to ti gbese to gbese ẹjẹ ki n danu duro nibi lowurọ yi n o sọ fun yin ki n to ku lori eto yi lawọn nkan mi to tun ti wa nlẹ to fẹ mu se lero ko to di pe a ti dibo a si dibo a wole ẹ ṣe o ẹyin olugbọ mi to n gbọ mi atẹyin tẹ n daṣọ gbọrun mi tẹ jẹ ki eto yi ko ku malamala
1: ọnàrẹbù olúbọmi tó jí òjò tí gbogbo ènìyàn mọ̀ sí bíi ti tí wọ́n ṣe onígbọ̀wọ́ ètò yìí nígbà gbogbo.
0: Gbogbo èyí tá a jọ wà nínú stúdíò kò dúpẹ́ lọ́wọ́ yín apá ò ní pè yín o a tún jọ pàdé ní déédéé wòyí.

0: your vibe with the irresistible aroma and rich taste of Nescafe.
1: My coffee, my Nescafe.
2: Make my world my way, yeah.
0: Nescafe. Make your world.
3: Eyin eyan mi, e kaabo si ikanni mi. Loni, won ma safihan bi mo se ma npe lo Golden Mon aladun to kun fun miliki.
2: Ope o.
3: Ma koko da Golden Mon mi sinu abo. Leyin na lo bo mi to lo woro si. Ma wa ro po be ni. Ki won ma wo bi yo se dohun aje gbadun to lopo miliki asara lore ninu.
4: Duro na. Nigba wo lo fi miliki sinu re?
3: Golden Mon 3 in 1 mexa lokan ni mo lo. Mi o ni lo titun fi miliki si mo.
5: Iya mi, o ma dun gan ni.
6: Golden Mon 3 in 1 je yi ti miliki aladun ba wa. E ra fun mole di yin loni. Golden Mon so gbogbo eyan di wura
7: ore beni iwo to ngbo mi lowo o ya no ika akosile ti o ba ti fi oja to fe ra sile ninu ase oja tabi ajogba pelu ireti wipe eduwo yo ba tuno ka akosile to ba ti ti le itaja kan bo si omiran nitori wipe o wa ibi ti oja ti diwo kiri ti o ba na o kere to ika akosile ninu ere yi o tun mo si wipe ibi to ba pe olu ma ya si ki lo wa de titi le fowo pamọ re fi gbadan da yato
8: o ti se wahala to download smart cash app loni ko si je ki owo re sise fun o je anfani ida 15% lori gbogbo owo to ba fi pamọ lodun bẹẹsi ni ko si ijiya to ro mo yiyo owo re nigba to ba wu o o tun ni so owo kankan lori fifo owo ranse tabi gbigba owo wole o si tun le je anfani edinwo to to ida mewa
9: 10% ni gbogbo igba to ba ra data
8: tenu lasoko
9: ofin ati ilana wa n tele wa o
8: smart cash latodo airtel

atuko ojumo ni akabo sabala iroyin re daraya adaba na npe bi eti airport na akura ilu larabo kin la wa ta tin gbon satagun folajoye tayo mo tun ti de gaga bi se mi niyan mo ti gbe nte mo je kai mare gbogbo bi te ba wa ta ba nso nipa iroyin re daraya ele to duro gbangba gidigba woni tabi su gbagan ko si nbe o duro kakaraka eyi temi o lo falanta dani folajoye tayo ruko mi lo nje be fakao sport

0: Adun Kayode Gomina ipinle Nasarawa iyen Abdullahi Sule lo ma ti soro lori gbogbo bawon kan bi won se nse kuku keke ti won so oro kiri ti won so pe bi are Bola Ahmed Tinubu bi o se lo si bi ipade yi ti won se ni orile ede America ni pe ki se nkan to boju mu rara o Gomina wa je ko di mimo pe kilo de te se si mi agbaja kini kan da te ra kakaka mo se bi ki se are Bola Ahmed Tinubu nikan ni adari le to je pe ku lo si bi ipade ohun o ni opolopo awon orile ede Nigeria orile ede mi lo wa to je pe igbakeji won tabi minister to wa fun oro ile okere nlo lo soju are won be won ni kan ma se wa so pe igbakeji are orile ede yi yen Kasim Setima o lo sibe lati pe ko lo soju are Bola Ahmed Tinubu ati pe gbogbo nkan to ye ki are Bola Ahmed Tinubu ko so ni bi ipade ohun gbogbo e patapata nlo ti fi senu igbakeji re ki wa la tun wa kini aruwo pe boya are Bola Ahmed Tinubu o lo si bi ipade na fun ide yi ki gbogbo awon ti won so pe o ni abude bi are Bola Ahmed Tinubu bi o se lo si bi ipade ohun ki won lo si mi agbaja o abi kini nkan ti nbe nbe ngba to je pe eni gan to le soju re o ti wa nibi ti won ti lo se ipade ohun oro po to so gan sugbon sa e koja lo sinu iwe iroyin Vanguard ke lo ka lekunrere Kayode sari ile ise yi tin be ni orile ede America eyi ti igbakeji are orile ede ngba kere ni Atiku Abaka to lo gba lati pe ko tona wa di are Bola Ahmed Tinubu lo ma ti soro bayi pe won ti wa fun awon lase wi pe nkan bi $36 million eyi ti won so pe won yo fi kan esun re kan are Bola Ahmed Tinubu ateni to ti fi igba kan je minister to wa fun oro ile ojo ofurufu iyen Femi Fani Kayode ni won ti fohun lase lati pe ko won o tesiwaju lati gbe lo si ile ejo ngba ti ile ise na to so oro na lana o ni ejo ti won pe na lo je pe yo wa ni ile ejo yi ti nbe ni orile ede America o iyen ni agbegbe Colombia gẹgẹ bo se wi o ni looto ati lododo n lo se se ko je pe are Bola Ahmed Tinubu yo mo je anfani asemolu o ni sugbon o se ri ambassador Femi Fani Kayode te ri ni le to je pe o soju orile ede Nigeria o ni irufe ni be lo je pe ko ni le mori bombe o nitori pe ejo ohun yo waye ni ile ejo yi tin be ni orile ede America iyen ni agbegbe Colombia e wo e koja lo sinu iwe iroyin Daily Post ke lo ka lekunrere Yadun Kayode ẹgbẹ́ òṣèlú APC ni wọ́n ma ti kọ ìwé kan sí ilé ẹjọ́ gíga ti ìjọba àpapọ̀ èyí tó fi kalẹ̀ sílùú Abuja tí wọ́n sì ń sọ pé ṣe rí ẹjọ́ èyí tí Atiku Abaka tó ṣẹ̀ sọ pé òun ṣe tún fẹ́ gbé wá láti tako ààrẹ Bola Ahmed Tinubu ni wípé kò tiẹ̀ nítumọ̀ rárá o kò yẹ kí wọ́n tiẹ̀ tẹ́wọ́ gba ẹjọ́ náà rárá ṣé Atiku Abaka ni wọ́n sọ pé ó lọ pé ààrẹ Bola Ahmed Tinubu lẹ́jọ́ pé kò kújú òṣùwọ̀n láti pé kó lè díje sí ipò ààrẹ lọ́dún 2027 ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ òṣèlú APC ti wá sọ pé kí ni nǹkan tí Atiku Abaka tó tún gbé ẹjọ́ lọ sí ilé ẹjọ́ fún nígbà tó jẹ́ pé ṣe rí àwọn agbẹjọ́rò wọn gan wọ́n ti kọ́kọ́ gbé ẹjọ́ náà wọ́n ti gbé e lọ sí ilé ẹjọ́ tí wọ́n sì sọ pé kí ẹni afẹ̀sùkàn kí ó sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀ nítorí náà bí ìgbà tí wọ́n bá sọ pé wọ́n fi àkókò ṣòfò àti pé bí ìgbà tí wọ́n bá sọ pé ẹni tó pe ẹjọ́ ọ̀hún kò ní nǹkan kan ṣe ni ọ̀rọ̀ náà jẹ́ o nítorí ìdí èyí kò pẹ́ dandan láti pé kí Atiku Abaka kó ṣe tún wá pe ẹjọ́ míì nítorí pé ẹjọ́ ọ̀hún ó ti wà ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ kọjá lọ sínú ìwé ìròyìn punch kẹ lọ kà á lẹ́kùnrẹ́rẹ́ bí ọdún Kayode minister tó wà fún olú ìlú ilé wa ìyẹn Yesson Wike ló mọ̀ ti sọ oníṣẹ́ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n sọ pé ṣe ni wọ́n ṣe mọ̀kárúurú nínú ètò ìdìbò sí ipò ààrẹ èyí tó wáyé lọ́dún 2023 lẹ́yìn tó fà á tí ààrẹ Bola Ahmed Tinubu tó ṣe jáwé olúborí ni ó ní kò rí bẹ́ẹ̀ rárá ó ní kò yé àwọn èèyàn ni ọgbọ́n tí wọ́n dá láti pé kí wọ́n lè ran ààrẹ Bola Ahmed Tinubu lọ́wọ́ ńgbà náà oni se ri ogbo ti won da ni pe se ri gbogbo awon eyan to wa ni apa gusu gusu orilede yi ni won so fun yin pe ewo ogbeni peter obi ni ke dibo fun o te ba ti le dibo fun ogbeni peter obi a je pe oni ye wole nitori pe awon aye n gba ti e oni se ri opolopo bitibiti ibo eyi to je pe peter obi to ri lasiko na oni ki se pe boya peter obi n lo se be lo gbaju gbaja oni sugbon latari ipinu eyi ti won se lati pe ki won le ran ogbeni peter obi lowo ki are bola ame tinubu ko ba le jawe olubori n lo se ni to iye ibo na oni tori awon mo pe ti atiku abaka ti won ba se be lati pe ki won pin ibo ni laarin ogbeni peter obi ati atiku abaka o se se ko je pe atiku abaka yo jawe olubori ninu eto idibo na ni oni sugbon ni won ba igba to je pe awon tin be ni apa gusu gusu orilede yi ti won ti pin ibo won ti won si dibo fun ogbeni peter obi daada ni yanturu oni eleyi gan ni ogbon ti won da lati pe ki ibo yi ti are bola ame tinubu ko le gbe pe le ju ti gbogbo won lo oni tori pe ka ni pe atiku abaka ati ogbeni peter obi ti won ba lo se be ti won ba lo pa ibo po ni ah oni ki se nkan ta nso lowo lowo bayi ni la ma so oni sugbon ogbogbo erero ni awon ti won je gomina marun ti won parapo ni won da lati le ran ogbeni peter obi lowo to fi ri iye ibo yi to re ni oni tori pe won ti mo pe ko si iye ibo ti peter obi le ri to le ju ti are bola ame tinubu ko si si iye ibo ti ogbeni ati atiku abaka ti ohun na to le ri to le ju ti are bola ame tinubu sugbon sa to ba je pe ibo peter obi ati atiku abaka to ba lo papo ni ah o se se o ki nkan ko ma senu re oni nitori na ki se pe boya won se ojoro rara o ogbon ni won da si oro na eyi ti are bola ame tinubu to si jawe olubori e ko ja lo sinu iwe iroyin daily post ati opo awon iwe iroyin mi to jade loni
1: Shise, ka jeun to da, ka fara nisimi ni isa tokun emi gigun, ore wa, melu wa laye ohun to ni gbadun emi e, wa gbadun emi e ni The Date Apartments. Beni, alejo bi okete la nfe kuro lo, erin lakata bude eyo sese. The Date Apartments. Nibi ti le tura ti pade igbadun ati foko bale pemu, boya short abi extended stay leyin fe ni, igbeyawo, ojo bi, ariya lori sirisi, abe fe se faji leti swimming pool. The Date Apartments ni e ma bo, awon yara wa se geremeje bi afi oba, ina ki iseju, abo to peye wa Femi ati dukia, free wifi, ero amon ma uron lati ma wun ton shele ka kiri agbaye, bogbo un te ni lo pata fun badumi, lokun The Date Apartments, ni 2-bedroom apartment, ati 1-bedroom apartment, amon un te fili shere daraya, li snooker board, table tennis, table football, badminton, treadmill, yoga mat, ati apps equipment lori shirishi, atuni gazebo bar, ati barbecue machine, ton cheti balude, The Date Apartment, wani plot L28, Sunshine Estate, Ilekun, Oda Road, Akure, ema akpe 0903-322-5006, tabi 0903-367, 4031 The Date Apartments. Comfort, elegance, excellence.
2: Hello doctor, mo ni kin dupe lowo yin ni. Eroja igbogi Rootmax te ni kin ra. Mo ra mo lo, ara mi ma ti ya gaga. Alafia ti de sagu ara mi. Gbogbo ito ni seju iseju lore kore kile to mo ti mo ma nto. O ti dopin, e seun o.
3: Honorable Alabi mo so fun yin. Eroja igbogi Rootmax n se bebe. O lo koju awon kudie kudie lagu ara. Ka ma to welewele. Abeni to nira fun lati seyo. Eni ti fun pa re nga. Abokunrin ti o le se dede tate kan le lodo ololufe. Rootmax Aba product ni won gbe lura Talafia and data ran to one pese. Ojulowo iwe ati gbogi le wa ni won fi pe lo e. Ajo Nafdac Fontelu, ilese Ikeo Aba Company Limited. Lo se branch office won wa ni plot 7 Ayodele Taiwo Street. Leyin signature Alagba Kakure. Ibi yo wo ke wa ni Nigeria. E hoda e ki won gbe wa fun yin. O je pe wa sori ago
4: 0707002 7274. Le kan se 0707002 7274. 74
3: website 1 ikeo.com.ng. Ashiri lera to peye.

pàdé bi adun omo oye si ipo are ninu egbe oselu action ninu egbe oselu African Action Congress AAC iyan omo yele sowo re lo mo ti soro lori oro ti eni ti se omo oye si ipo are ninu egbe oselu People's Redemptive Party PRP iyan Donald Duke to so nibi to tin so pe se ri sowo ro te ri ni looto ati lododo okunrin to to gbagba sun loye ni o sugbon sa awon o pe looto ati lododo nlo fe fi tokotokan se are orile ede yi o oni tori pe awon oro to n jade lati enu sowo re ki se oro to je pe oloselu to ba ri pe boye o ni kankan se ti o le ma so oni funu dinner ni o se wa wo pe gbogbo ele ti sowo re to n so ni ko se se ko ma je pe o fe dije looto si ipo are ni sugbon ko je pe o kan fe enu ya eran sobe lasan lasan sugbon se ngba ti sowo re to ma n soro o lo n dupe lowo Donald Duke o ni sugbon o o n fe ki gbogbo awon eyan ki won mo pe looto ati lododo o n ti se tan bayi lati dije si ipo are ninu odun 2027 ko si si nkan to le ye ohun ko si si nkan to le de ohun lowo lati pe ko won mo dije si ipo are na nitori pe gbogbo awon eto ati alakale yi to je pe ohun nilo lati se lati de ipo are na ni ohun tin se lowo lowo oro po nbe gan to so e koja lo sinu iwe iroyin Vanguard ke lo ka lekun rere bi adun kayode enikan to ti fi igba kiri je aberu gan ni ile igbimo asofin keji ile ye iyen Aminu Masare lo mo ti so bayi pe lati nkan bi 40 odun eyi to n ti wa ninu oro oselu o ni ohun eti ire are le to se daada to si ni afojusun lati le je ki orile ede Nigeria ko le tesiwaju ko si tun goke agba bi ti are Bola Ahmed Tinubu en to ti fi igba kan ri je gomina ni ipinle Katsina ohun o ni te ba wo gbogbo awon nkan ti are Bola Ahmed Tinubu to ti n se ati gbogbo awon afojusun eyi to ni lati le je ki orile ede Nigeria ko le goke agba o ni e ri pe are Bola Ahmed Tinubu tayo gbogbo won o ni se ti orisirisi awon ise afojuri eyi to n se ni abi nitori ọpọlọpọ awọn nkan eyi to je pe o ti mu wa si orile ede Nigeria o ni ka ma paro o ni are Bola Ahmed Tinubu se gudugudu meje ati yaya mefa o ni se si ri awọn ti won soro pe are Bola Ahmed Tinubu o se to ko se nkan kan ni o lo le da won lebi o ni tori o ti sele si awọn ara isajuri o ni tori ngba ti Olusegun Obasanjo to n se are orile ede yi o ni be gege ni won se fi esun kan pe o n se eleya meya o ni lele keji o ni ngba ti Gulo Jonathan na to na tutu dori alifa o ni be gege ni won se so fun ti won si bere si ni so orisirisi ko ba ko gbe oro si o ni ti are Bola Ahmed Tinubu na o le gbeyin o ni sugbon nkan to mo to si da won loju gbangba ni pe nse lo ye ki awon omo orile ede Nigeria ki won mo gbosuba fun are Bola Ahmed Tinubu pelu orisirisi atuto eyi to mu de ba orile ede Nigeria e wo e koja lo sinu iwe iroyin Vanguard ke lo ka lekun rere.

0: Maggi native jollof rice. Ito wẹ kan lasan, ari kan ko si leyin e.
1: Maggi start ta se latara e wa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
0: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
1: Maggi start yo so gbogbo nje ta se do won ara oto. Yo si tu so akoko na da koko ma ni gbagbe.
2: Your Nescafe is not just a drink, it's your

0: of the gospel.
1: Wakati inurere oni eto pataki.
0: Toku fu imisi oluwa.
1: Ori ikani Adaba FM 88.9
0: Akure.
2: Yi to ti nwaye lojo Sunday tele.
0: Ti ojo Thursday bayi.
2: Lago kan ku seju me dogun sago kan fa.
1: E ti ma gbo oro Olorun to jinle.
0: Ti inurere ni eto ti ijo Gospel Apostolic Church se onigbowo e.
1: Bi wa se ma gbo lose yi.
0: Jesu Christi onise iyanu yo sise iyanu pataki ninu aye re.
1: Gbogbo eyan omo Olorun pata e ma sala igbo.
3: Ibi ti awon eka ijo Gospel Apostolic Church 1 yo
4: District Headquarters
3: Number 2
4: Peter Eke Street
3: Shijo Ade Akure
4: Akure Branch 2
3: Number 67
4: Odo Ikoyi Street
3: Akure
4: Akure Branch 3
3: Beside Sunshine Estate
4: Oda Road Akure
3: Ifon Branch 1
4: Number 42
3: Benin Owo Road
4: Ifon Ondo State
3: Arimogija Branch
4: Number 1
3: GSC Street
4: Arimogija
3: Benin Branch
4: Number 12
3: Uwale
4: Off TV Road
3: Benin City
4: Edo
3: Idanre Branch 1
4: Number 159
3: Odowa Idanri
4: Idanri Branch 2
3: Beside Akpe for Market
4: Idanri
3: Idogun Branch 1
4: Number 1B
3: Opposite Idogun High School
4: Uba
3: Idogun Branch 2
4: Surulere Street
3: Isara
4: Idogun
3: Ifon Branch 2
4: Number 2
3: Obanigba Street
4: Ifon
3: Igbotako Branch
4: Number 62
3: Idebi Street
4: Igbotako
3: Imoru Branch
4: Number 18 and 20
3: Ifon Road
4: Imoru
3: Ijagba Branch
4: Osuta Quarters
3: Sobe Road Ijagba
4: Okitipupa Branch
3: Greater Tomorrow
4: Oluwaseyi Street
3: Akpata
4: Site B,
3: Okitipupa,
4: Ondo Branch.
3: Road 1, Number 2,
4: Isale Ilela,
3: Oketura,
4: Yaba,
3: Ondo Town.
2: 26, Araromi Street, Okeluse, Ondo State.
3: Owo Branch, Ogedengbe Sawmi.
4: Opposite Idasin Primary School,
3: Owo.
4: Ore Branch,
3: Behind Ade Super,
4: Lagos Benin Expressway,
3: Ore.
4: Iduani Branch,
3: Post Office Road.
4: Opposite Amateku Office,
3: Iduani.
4: Akuba Branch,
3: Number 61,
4: Okele Quarters,
3: Akuba.
4: Owo 2,
3: Uwoye.
4: Elewaku Street,
3: Enete Sawmi,
4: Owo.
3: Igbokoda Branch
4: Number 18
3: Ifesowapo Street
4: NGDC GRA
3: Igbokoda
4: Gbogbo ibi ti eka GAC wa
3: ni Ondo ati Edo le ti gbo yi o
4: Jesu Christi
3: Loluwa
5: Oluwa Olorun awon baba wa Olorun aposo arala Olorun akimode sadela Olorun baba wa deun adupe fun wakati ati akoko daradara yi Oluwa gba ope wa Je an lo ni noro re ki imole ki uwa. Le uruko Jesu Christi oluwa atulibala wa. Ha, mi. A mwi kini wafu bobo enyomo lorun. Ni akoko ati bayi. Bapa bobo awa. Ti aje oma ijo inriri apostoli kakri agbayi. Gospel Apostolic Church. Akiwa ku asiko odon. Ajodon abo eyi ti amon se le kan lodun lati fi moriri abo olorun lori aye enikokan wa anki wa ni gbogbo ile ati orile ti a wa pe ki olorun awon baba wa ti se olorun abo ti se olorun ipamo ti se olorun majemu o fi alaafia re pawamo titi di odun tin bo ajodun abo ti odun yi loruko la Jesus Christi yo mu ire yo si mu ibukun wa fun enikokan wa bi ase se ti odun yi ka wa ma ranti pe ajodun la kan bo ti yo kan gbogbo agbaye eyi ti a o ti kore awon agotan si odo olugbala ka ma mura je ajodun to gaju ajodun lo eyi ti gbogbo agbaye yo parapọ lati se eyi nigba ti aye ibatan gege bi se wa ni kan le yi ohun atenumo ati ohun afojusun ohun lati pese agotan sile fun a oluso agotan wa ti se Jesu Christi afojusun ati ilepa wa to gaju lati mura sile gege bi iyawo ti mura sile de oko iyawo loruko lati Jesu Christi mo gbadura wi pe gbogbo wa pata ni abe ohun yi a o di iyawo olugbala loruko Jesu Christi oluwa tulibala wa bi a se n tesiwaju na awon iwa olorun ipele ati ibi ti a de loni ni bi olorun se je olorun alaafia olorun o je olorun alaafia iwa kan ninu iwa olorun o ni pe olorun wa o je olorun alaafia bi ki ti olorun ba wa alaafia ma n wa nibe ohun to n reti lodo awa naa ni gege bi omo re pe agbodo je omo alaafia ninu iwe Korinti iwe Korinti kini nibi ti a o ti se agbeyewo akoko iwe Korinti kini ori ikerinla ese iketale ni ogbon 1 Corinthians chapter 14 verse 33 1 Corinthians chapter 14 verse 33 ohun ti oro Olorun wi o ni wi pe nitori Olorun ki se Olorun orudurudu sugbon ti alaafia gege bi o ti je ninu gbogbo ijo iyan mimo Olorun je Olorun alaafia Olorun ti an sin ti an kepe ti an gbadura si o je Olorun alaafia nigba ti a so nipa so tele Jesu Kristi Oluwa wa ikan ninu oruko ti a pe omo alade alaafia gbogbo eyin ti en fe ki Olorun ko da yin nu adura gbogbo eyin ti en mura sile lati pade olugbala e gbodo je eni to ni iwa Olorun iyen ni pe e gbodo je eni to ni emi alaafia bi a ba ri o pelu gbogbo eniyan to je onijagidijagan oni iwa lile oni iwa kikoro o ni iwa ti Olorun ti se alaafia o gbodo wa ni alaafia pelu gbogbo eniyan okan re gbodo o fun alaafia okan awon elomiran ma pongbe fun ija ni gbogbo igba won ba ma dayan lohun oro won da lohun pelu ija won ba ma beere oro won beere bi ija bi ija to n tumo si wipe okan won kun fun ija o si koro pupo pupo ti ki se okan ti Olorun fe ikan lara iso ti emi o ni alaafia ikan lara iso emi iyen ni pe to ba je omo alade alaafia to je pe alaafia Olorun o n be ninu re ta si pe o gege bi omo re a o ri iwa yi ninu aye re nitori pe iwa Olorun ni iwa alaafia iwe Efesu ti e menoba ohun pataki to tun le tiwa siwaju ninu imo nipa oro Olorun yi iwe Efesu ori keji bi abawo ese ikerinla nitori pe ohun ni alaafia wa eni ti o si mejeji le okan ti o si ti wo ogiri kini ti n be laarin ohun ni alaafia wa eniyan kan o le ni alaafia pelu agbara re eniyan kan o le je omo alaafia pelu ogbon re pelu iwe pelu imo sugbon ona kan soso ti o fi le je omo alaafia o ni pe ki o gbe Kristi mi to tumo si wipe ki ohun ti n je alaafia wa bi o Efesu ori keji ese ikerinla lati se mi ohun ni n je alaafia wa eni ti n je alaafia wa bi o ba ti di ore re to di ore re wa ma wa pelu gbogbo eyan ni alaafia o ni ma wa nibi orudurudu o ni ma wa nibi ija o ni ma fe lati ba gbogbo eniyan ja elomiran bi oko re bi lere oro bi iyawo re bi lere oro bi ija ni inu re ko te inu re mo ru o mo n fe ja o mo n fe wahala nitori ko si omo alade alaafia ninu re iwa enikeni to ba so fun o pe oun ti di atanbi enikeni to je iranse Olorun enikeni bo se wu ko ri to n je aladura tabi enikeni ti a pe oruko Olorun mo lara ikan ninu iwa pataki ti e o ri te o si damo pelu iru eniyan bee oun ni pe yo wa ni alaafia pelu gbogbo eniyan ase Olorun ni eleyi o ye ki a wa ni alaafia pelu gbogbo eniyan tori laisi eyi ni a o le ri Olorun iwe Eberu ohun lo fidi re mule fun wa bi a ba wa ni iwe Eberu ori kejila ese ikerinla pe ohun kan soso ti a o fi mo wa gege bi omo re ohun kan soso to se pataki to n kede wa gege bi omo alade alaafia ohun ni pe a o wa ni alaafia pelu Olorun a o si wa ni alaafia pelu gbogbo eniyan bo ba wa labe ohun yi o ti gba Jesu Kristi Oluwa ati Olugbala o si ni alaafia pelu Olorun o si ni alaafia pelu Jesu Kristi o si je olote si olorun ni tumo re sugbon lojo to ba ma bere irin ajo alaafia wa ba olorun laja o tumo si pe wa gba jesus christ ni oluwa ati olugbala re wa pari ija ti nbe laarin wa ati olorun wa gba olorun gege bi oluwa re iyan ni pe wa wa gba ki olorun nipasẹ jesus christ ko mo sakoso aye re alaafia gan yo de sinu okan re yo sinmi po ninu opolopo laalaye okan wa ko fun orisirisi loni nitori ko si alaafia kristi ninu wa nitori pe eni ti olorun fun ara re pe ni alaafia wa ko si ninu okan wa a o fa aye gba a n gbe aye wa fun ara wa a n gbe aye wa bi okan wa se n fe ki o ba le ni alaafia ko si le pari ajo re si bi alaafia ikede ati atenumo oro ina ni wipe bi olorun se je olorun alaafia ti apoge Jesus ni omo alabi alaafia awa na baba wa fe ri oluwa gege bi iwe beru bi o ti se wi fun wa ori kejila ise iterinla bi aba fe ri oluwa a o wa ni alaafia pelu olorun ati pelu eniyan gbogbo nigba na ni awa na yo pari ajo wa si bi alaafia ki alaafia olorun o ma ba gbogbo olugbo oro ati ohun iwe nibi gbogbo ti a ba wa alaafia re yo si pelu eni kokan wa yo pelu ise wa yo pelu aye wa bi a se n ba olorun rin ti a se n palemo fun ipadabo re lekeji alaafia kristi o wa lara eni kokan wa a n ki wa lekan si wipe a ko imora gbogbo awon omo ijo iriri ti a ko sele jakidado gbogbo agbaye ati gbogbo ti ohun ile nipe ajodun abo ti 2026 ti o waye ni sunday keji ni osu kewa ninu odun yi ni gbogbo awon eka ijo wa nibi gbogbo ti eka ijo wa patapata a n pe gbogbo eni gbogbo awon omo olorun eti awa naa gbagbo ninu agbara kristi to n daabobo ni nibi gbogbo wipe kawa naa darapo mu wa lati ba wa se ajodun yi ajodun abo oni a n pe ni olorun wa o je olorun abo fun wa ki abo olorun ko wa lori eni kankan wa bi o se n gbomi nibi gbogbo ti o wa abo re ko ni fi iwo naa sile a ku odun alaafia kristi ko ma ba wa gbe orúkọ jésù kristi olúwa àti olúgbàlà wa.

Oya opa ono re ada data. Ebi beru ba ti dupe ore o di dada ko to ri ko to ri mi gba. Ebi a wa dupe lowo Olorun oba. Eledumare do so wa lati ijejo. Lori eto ayedun ri loaded. Olorun oba ona lo tun wa so wa titi di asiko yi. Iwa la ni ma dupe lowo Olorun oba si. Awa mori Olorun oba. Ateni to setu. Ateni olodugbe wa. Adupe. Ba se tin dupe ore lowo Olorun oba. Edumare to ma se alekun ore fun wa. Olorun oba ni ta ba tin dupe ore o. O di dandan a tun ma ri mi gba. La insa kariton la se danakun. Eka san ni bi gbogbo te tin lanfani lati ma gbo wa losan toni. Ori eto ayedun. Ayedun ri lode. Ibe na la wa yi. Ikan ni adaba FM ibe na le si ja si. 88.9 ibe na ni. Ile ise to n se gbogi 24/7 aba mixture awon na na so ni gbowo eto yi. Eka san o ni gbogbo te tin lanfani lati mo gbo wa.

0: Eku dede wo yi o eyin temi ni ilu Akure emi Femi Alagbolonkin o ni ona to gba isololo ni waju Democracy Park leyin Moshalashi Central Mosque ni ilu Akure ibe la wa nisin e ri office wa pelu sabodo nla tori gbagba e ri ibi to ko Femi Alagbosi ibe la wa ewo obirin to ti wa nile oko latojo pipe to je pe ore ni pe ran nise ma bo lodo Femi Alagbo to je pe ososu ninu re baje to wa ni pa kini itu ti wa wa ma bo ko si ronu fun omo tabi iwo obirin to je pe nkan osu re se lo nle tabi se lo ndi a ru eleyi o da to fun oni banuje okan ma bo lodo wa number wa re 07065326843 lekan si 07065326843 awon ogun to poju owo wa nibi ma bo lodo emi Femi Alagbo kini ojo ri re 30 ni 40 ni 50 ni 60 even 70 papa kilode awon baba wa to wo laye ojo yen to je pe wa ni awo merin marun mefa kan de soju se won laarin won iwo ma bo lodo Femi Alagbo iwo to mo n ba bi Ronaldo tabi Messi ma bo ko wa gba ogun to pojo won lodo Femi Alagbo awon miran wa ma jade ni orun lodo bi e meta e merin e marun e mefa ah urele yo da fun ago ara wa e ma bo ke wa gba ogun to pojo won lodo emi Femi Alagbo number wa re lekan si 07065326843 iwo okunrin to le gba po lori papa dara dara ah kilode mo kole mo ra moto inu lo si papa dun si mi ah ah oruko bayo le je kinu ogiri dun ti wo ba le gba po lori papa dara dara pelu aya re nile ah pa lo se munu e ma se dun inu lo ji so dara iwo ma bo lodo emi Femi Alagbo awon miran ati yagbe ni problem won to je pa wo mo tutu fe yagbe bayi ah kini yan tun jade ah kinu jade kilo gba leru lati yagbe aba olorun ni pe ka je ka si ma yibon idi ka de si se kini ka si yagbe wo ma bo lodo Femi Alagbo wo to fun oni iberu lati ojo pipe ma bo lodo Femi Alagbo tabi wo to je pe won se pe o kini yo se se kilo de kilo se se lodo olorun ba wo ma bo lodo Femi Alagbo sa ma bo lagbara olorun olorun yo da soro gbogbo aye wa o ya iwo to je pe o ti emuko to se olagbara re to fun oni ifuya ah ah to fun oni fokanbale kilode ma bo lodo Femi Alagbo lagbara olorun olorun yo fun oni wo so ni odo wa awon ko ati dide ni para ni problem won ati gbera ah wo era wo mi awo eyin mi ki lo se leyin ah ah ma bo lodo emi Femi Alagbo ni pase Eledumare iwo yo ri wo so number wa re lekan si 07065326843 office wa wa ni Isolo Road ni waju Democracy Park ibele ti ma ri wa ni eyin Moshalashi Central Mosque
1: awon kan ni pe kon run lagora won awon kan ni pe ogun ja won je lara awon kan ni pe inu won gbono lati nu wa ah ah ma se beru ni pa se Eledumare ma fun li ogun to ma ba o lara mu
2: eku dede iwoyi o eyin temi ni ilu Akure emi aya Femi Alagbo lo nkin ti office wa wa ni Isolo Junction ni egbe Democracy Park ni Akure ta ba ri iwo obirin to ti wa nile oko lojo to ti we to re yan pe ran nise ma bo nile se Femi Alagbo tabi iwo obirin ti nkan osu re ndin ni tabi o nle ni ma bo nile se Femi Alagbo tabi iwo ti o le gbabo dada lori papa yo si me ati igalo ma bo ni odo Femi Alagbo asiri ti mo fi wa lodo Femi Alagbo di sin ma bo ka fi fun e help mi help oko mi ni ile ise a nreti yin
0: bi iyawo mi se so ni be lo se ri o be lo se ri e pe eyin obirin lo mo kan to nse obirin o awon okunrin na lo mo kan to nse okunrin so e ma bo lodo wa ni ile ise wa e o ri mi e de si ri iyawo mi e ri sabodo wa to ko Femi Alagbo o ke bere ninu Democracy Park pe ibo ni office Femi Alagbo e ma bo an office ile Hausa ni bo ni ile Hausa mo ni si jemeta ni yola ibe ni office mi wa mo tin ni si Ogbolafo ni Enugun state ni ile Ibo ah ah ka su ko rete eyin temi ke na wa jafani Femi Alagbo adupe lowo eyin te dupe lokan te ni pe ah Femi Alagbo ase o ogun te fun wa o ba wa lara mu olorun lo se o Femi Alagbo kon o di gba te ba wa ke ina gbogbo ko to ba se yin ma se ayewo fun yin gbogbo ko to ba se olagbo ara re ni pa se Eledumare gbogbo to je soro fun yóò di ìtàn tíjọ́ tó bá ti dé ọ̀dọ̀ mi Femi Alagbo àlàáfíà yìí kò máa ní di fíáfíá o àmì o.
3: For number one radio. Adaba FM. Adaba FM. 88.9. Akure.
4: In a fast-paced world, Funke is always prepared. Introducing new Silkly with advanced quick foam technology, dissolving faster, foaming instantly, and removing stains deeply to give you two times cleaner results. And now with its newly improved perfume, every wash leaves your fabrics beautifully scented, so you can show up clean and confident. Silkly, it's your time to shine.
5: Oun gangan niyan te ba ti gbo to dube ladaba oja odun ti bere
6: oja odun ti de adaba gbe
5: ki le ntasa ki le fe se ma ka ba yin gbe jade lasiko odun yi aspe won ti ko jo odun de karajo odun katajo odun kaju fa odun an polowo oja odun e se amoda o papata yori la igba pe se ju se eto oja odun ni classmate to ba de bi ka polowo oja lo video adaba latasiko yi lo da ipari december gbogbon
7: iya e ma bo wa
5: Grace 0803247 4686. Tabi Femi Sony 0806086-4428. Eto oja odun ni leji wa daba. O ti bere.
8: Abiosi.
9: Abiosi, a se todun yi, a se mi si lo lo lo pon ba bi.
10: Se wa ni asa wa ni lati ma para po sodun bi le wa lodo odun. Eyin la fi pe gbogbo omo olugbe atolufe ilu Akure lati wa darapo sodun bi le wa. Ule fun ta 2026. Odo odun ni sa ko ruwe todun yi oye. Egbo lati enu kabiyesi. Isin pere majesty. Oba Ladetoyinbo Ogunlade Aladelusi. Odun duke jiya sode de ro pese. Deji Emperor Mount Ruler of Akure Kingdom.
11: Oki dede ama Akure. Iyara ka lo dale. Ule fun ta de baba yo. Kete ni me wa le be o. Ati iyara ke nlu lo yibo patapata ke a le wo ti wo ti. Eni ta yo gbe sajo. Eyan le ya ba mi sodun ule fun ta o. Ise re wa. Akure agbe dede a o.

0: lati fun ni iwe eri onyege ki won si fi oruko sowo si ajo eleto ibo agbejoro fun ategbole re mi olatubora ni awon ti pari oro awon o wa ke si ile ejo lati so boya egbe oselu APC le fagile pe on jawe olubori leyin opopolopo wakati ti eto dibo abele on ti waye ni atire agbejoro fun egbe oselu APC AG Yavoms ro ile ejo lati tare ejo nadanu lori oro pe eni ti ko duro dede kopa ninu eto idibo abenu na ko leto ko le tako abajade re agbejoro fun Adefora Tinite Abiola Olawoye je ko dede mo wi pe won ti fagile oruko ategbole lati ma se kopa ninu idibo abenu na saju ati pe gbogbo ikede ijawe olubori loruko re ko fese mule nigba bakana ni adajo adogoke ti ile ejo yo fi ojo idajo sowo si awon toro kan olufedongba on tele fun ipo gomina ninu egbe oselu People's Democratic Party nipele Ondo Edabosun Arebua lo ti kede atileyin re ton ti egbe imole political movement e bayi fun atuyan Are Bola Ahmed Tinubu lowo ta waye Are Bola lo kede oro un lasiko gba ton di gbadagbon sinu egbe oselu All Progressive Congress lasiko ti won si so loju eto ise akase ti ireti otun todun 2027 ti ipinle Ondo ise akase ti ireti otun to je todun 2027 lo je eleyi to je oro to ni se lati le pelu ero oro selu eleyi ti o mu adiku ba alafo eleyi to wa laarin ijoba ati awon araalu nipa oro iforoworopo ati gbigbo awon esi oro to nti awon eto miran leka oro eto eko Are Bola eni to darapo mo egbe oselu APC pelu ogunlogo awon omo egbe re lo se lalaye pe egbe oselu People's Democratic Party o ni oniye kankan mo lati ko ta wa yi ati pe un se ni ko le je ki awon eniyan ri isijoba awara wa je lasiko yi o fi kun pe Are Bola Tinubu lo ti se daada eleyi to mu ki o di mimo fawon eniyan wi pe awon idagbasoke olokan ojo kan nipa awon ise to nlo yi lo ninu atileyin saa keji alaga nibi eto ohun oloye olusola oke eni to gba Are Bola sinu egbe oselu ohun loruko alaga egbe oselu APC nipinle yi wa se lalaye pe bo ti se darapo mo egbe oselu ohun papa julo ni o ti je ki nkan tubo lo gere si bayi ninu egbe oselu APC ni apa iworun le yi oloye oke wa ro awon mo egbe oselu ohun tutun lati le je ki won lo iriri won to nti awon aye won kokan fun atunya Are Bola Ahmed Tinubu lati inu epo pupa ti a nlo lati pese obe ata ewa gari ede ati awon eroja onje oyin wara ati awon ohun mimu sise idabobo onje lo ti bere ko to di pe yo de ori tabile fun jije sugbon imo melo ni awon onibara ni nipa ohun ti won ra yi gan nje o se se ki epo pupa ti a nlo yi ni awon eroja ti o da ninu bi pepo da bi awon kan ti se npo da imo epo pupa ti ara loja ibere to wa nyo to n tawota se ni pe kini o fa ti irufe ipese ti n waye ati wipe kini ona abayo olumu ki akoroyin ile ise redio Adaba FM Adegboye Gala nibe gege lowe lati tanawo gbogbo awon to ro mo epo eleyi ti awon eyan je loja to n ti awon ipese kan miran aborere to n ti ekunrere re
1: lati inu ọbẹ to soju ni yoyo lori tabili titi de inu ọbẹ ti si nbẹ ni yara idana epo pupa lo se pataki latojule sojule lorilede Nigeria ṣugbọn lẹyin awọ pupa tepo pupa ma ni ọpọlọpọ ibere lo ti njeyo bawo ni abo se wa lori ounje ta nje lorilede yi si ogoro awon eyan lo ti nkominu lori bi awon olutaja kan se manda chemical ti mo mu nkan pon sinu epo won eyi lo mu ki ibere o jeyo latọwo awon oluraja wi pe bawo gan le eyan ti se le da epo pupa to je ojulowo mo yàtọ̀ sí eléyìí tí wọ́n ti da kẹ́míkà sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olùrajà ni wọ́n ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọ̀ tẹ́pọ̀ pupa máa ní àtirú òórùn

0: alajo lopa leran ni imebudu asan mo kin dada for ikwasi ko ya te share se kin like re lagbara olohun eton ton lude akere data ra ton lori phone ni e kale ja dodo 80000 medical at basam
1: mo pe wenje o gunje
2: se lati bere pepe lawon baba nla wa tin fi ewe ati egbo dabira to sin je fun won ni gbogbo ona lati ma wa je ki ogun awon baba nla wa yi parun la se gboro samule lona igbalode se ni moju ogun ni pobi nire nje ti gbo nipa AAT Trado Medical and Natural Health Clinic ile isegun ibile to wa ni number 73 osinle quarters legbe Ibo Church Akure ni pele Ondo nibi ti won tin se toju ti won sin po ogun ibile po lona igbalode ohun ni ruru ona bayo lati koju opolopo ogun tin ja idalaye se o ti sare sare o dabi eni pe ko si ona bayo fun omo gbianju lati se abewu si AAT Trado Medical and Natural Health Clinic to wa ni number 73 osinle quarters legbe Ibo Church PO Box 1585 Akure ni pele Ondo fun alaye siwaju si e pe Adebayo Samuel sori 08034447184 08034447184 tabi ke lo sori ero kayelu jara won www.agbamiayetrado.com AAT Trado Medical and Natural Health Clinic ibi tan tin fewe ategun dabira bi tatijo
3: ibata e ba fe du koko pa
4: Ije o se tan lati gba mark eleyi to da ju ninu eto idawo jambure ki o si wole sile iwe giga akoko na re ni bi ile eko Basam College of Advanced Educational Studies sisi sagbekale eto eko jambo losu meje pelu awon oluko to ri won pe be lawon akole eleyi ti a ti ni nipa aseyori alailegbe wa yo ma se iranwo fun awon akeko lati se daada ninu awon eto idawo yin bakan na ni won tun ba ni se foruko sile eto idawo wa ek neco jamb ati naptec pelu amoran fun awon akeko lati ma irufe yowu fasiti ti won le wole si be tun eto ikeko wa fun awon akeko to ba fe se idanwo wa ek neco naptec ati jam ipele ikeko akoko ni o ma bere lati ago besan wuro si ago merin irole ti ipele ikeko keji yo si ma bere ni ago merin si ago mefa irole bere lati ojo aje si ojo aba meta ojojumo babambare wa tun ni wipe aye legbe wa fun awon akeko to ba nbo lati ona jijin fun eto ikeko losu meje ti jam eleyi to ma ngbera so ni gbogbo osu kesan ododun Basam College fikale si number 38 Ajegunle Street legbe Freddy K nilu Laramokin epe 0703-601-0638
0: Number kododo AAT Trado Medical lo sile quarters la correle 0803-44-47-184 lo re kan si 0803-44-47-184 ti kododo Basam College libi ko je ko wa pa tomo mo re lo ebe lati fo ke le oro iwe re kayo gurege ke about kan Thomas ona lepa ibusekota university ibusekota se dambu ke tebi ka very yasi lona liwe ke kade libi kan ta to sona lulu la mo kin legbe Freddy K lulu la mo kin lokopo na UBA kan ba lo si gboro la mo kin number pa pe sile pa fe dodorin olola 0703 671 0638 le kan si 0703 671 0638 Moki Basam College Moki dada for cheun oku aduro ti mi lerun jo meta lagba lan kan abale lo gbe tan bo me ojo pa gogo alake igba mi dotun donald mama treasure fola shadow luwa dari mori lebe dada ojo ban gbola mori dada li facebook okanrin abale era subu danu onu kan fe danu ra dalu kimi ya papuri kimi be latodo olojo bi ose kebo oni je mi ki abalesa ajapada lulu akure mokidada foku mura ayeye ojo bi ko fe se ko abare abalesa ajapada o fe se ojo bi ko abare le ejo keji osu kewa odun 2026 le lagba olo ni jo sa de kebo ebe lajojo akata mu pe re dohun aje moki abaun dada foku mura ayeye ko fe se ka lagba olohun omo te na se dada ko oni mo ma nfo dada lori to fo oni kore moto ko mu gbe iye re atoni kore moto ko mu gba iye re adura kan na yasi meji ku won wa fo ka adura kan yasi meji ku won ko ka ode fo larin o ma se ru re ku won ni lagbara olohun o ma se dada ko ketele o okan ri abale kimi ya pa kuri nbe si ju se yan lojo ira ko fun mi lo se lo ni kimi koko be latodo abami dada abajaye oba most senior apostle prophet Jaye Oba Alex Elijah Toluwa Lase JP ati Yera Professor Juliana Ajigbo Toluwa fun adura ori oke Open Heavens Program orun mi si kan se le ilu Lamokin le ori oke.

kan ba ti da po bi se nje olodun ti fi si won lodo o ti koja apapo lori oro baba ewe nje leda mashiri gbogbo ipinle ondo ati gbogbo awon ilu ipinle to yika lati mo baba ewe nje leda mashiri o to to meta ti won tin da awon eyan lohun ti o si si pe pa e ma so be ma o e ma wi be ma o adua temi ni pe olodun ti tin ba yin se baba ewe nje leda mashiri ta fi 30 lori radio lati tun ma logun olodun yi ko de fi yin le yo ma shat leyin ni ti e ni ko gbe igbese ologbon ti e ni ko gbe igbese ologbon tu wa gbo mi o to ba wa je pe iwo na isoro to nkoju isi aye ni o ti koju oju lasan igbese na lo gbe fun ebi adua won bo gbe igbese ailera temi to je pe awon aye awon ase bi se ka ni korokan dun na ni nbe ni di oro re won bo gbe igbese igbesi adua ti won o fi lenu ope ti eni pe ko gbe igbesi ologbon adua na ni gba agbara kan o aye nbe ini adua na kun kan te gbo foto ni o fi mo pe ile aye ta wa ile aye to le koko bi oju eja ni aye nbe eyan wa aisan ton koju yi o le ma je oju lasan ko je pe owo awon eni bi owo awon agba na la ba nbe ki wa la awon agba nfe bo la awon agba ti won fi o si ori dubuli esan bo ni won si jawo loro re ani o pe baba ewe nje leda mashiri ashiri tin be lodu eleda lati fi mu opo eyan ku ninu laluri aye won lu ara awon ashiri fun won ti won o si lenu ope o tise tise bi erin ti eni o si njeje liri ise la ri owo nka ko won ti fa gbana kan se re iwo na wo latojo to tin sise ko so na bayo kankan o ri kankan gba mu pe o ti ri nkan rere kan bayi se ile re ora ile oko igbeka to ye ko gba lenu se o ri gba bo ba ti sun bayi alakala na ni o ma lalakala ese tutu pere pere nipa alakala ingbo baya lori eto yi e to ba si n fi ise dare nakanaka ninu emi katakata na laye re o mo ri loju aye oro yun doro ojo mi ṣugbọn ati ṣaṣeyọri anira bo ba je pe awon aye na ni bendi oro oro arakunrin ti mo ni mo fe ba yin so futi asale yi en to lo nke to lowo lowo ṣugbọn awon agba ojo gbaye gbadu pelu aisan ti won fi da lola aye ma le o gbogbo owo to wa lori duwoli aisan lakoko to n gbọ mi yi pelu agbara fefe ti mo fi soro oludumare yo tu ole ti won o si fi ese mejeji re re pada ja sai di odo baba ewe nje leda mashiri na nigba ti n ba pada de in wa to pere pere lori eto ẹ kú ìkàlẹ̀ mo

0: mo so fun lekan wi pe ile aye ta wa ile aye to le koko bi oju eja ni awon agba ni bi korokondu aye won fi eda sinu igbekun ni ile aye ta wa ina ni o won se tun fe da sinu igbekun tan won se tun ma ba eda on re rin inu igbekun to wa lale yi igbekun ailera to tin koju lati jo olodumare yo tu ole to si da pe pada so gbagbe pe baba ewe nje leda ma shiri na lo so ni gbowo eto te n gbo yi akanse eto ti baba ewe nje leda ma shiri ni ka ma fi la awon eyan loye ni pe gbogbo ailera to n koju yi o le da fi ayi tegun fi so to ba gbe igbesi ologbon ma fowo yo beke mo oro ayara re gbegbesi ologbon gbegbesi ologbon pa kiti mole na lai na lai na lai lo pariwo na turu nbe nbi kan ko si ba se ri na lai ta ni ri na turu ko si si ba si ri na turu to je pe a tu ni ri na lai nbi kan sugbon to ba wa gbegbese bo lo se pade na turu to ti wo pe nkan kan na ngogo won nkan kan na kon gogo won o le ju o le lo afa ju afa lo oni mo isegun ibile o tu jo ni mo isegun ibile mi lo bo se ye wa si ojura wa lo pe baba ewe nje leda ma sire sori number ti mo pe fun o lekan ko si pa won soro lori oro arakunrin ti mo ba bo arakunrin yi Olorun ke o si niyawo ai ka mo follow mo won bi mo bi meta o si da oko wo kan na le fun yawo re o da yawo re loko pe ko na ma so yawo re nta so business to na si se na Olorun pe ki o ma ri se nbe tori pe gbaju gbaja bi isale leta tori pe nile Africa mi o tun ni awon iso nbe ti tun tin taja o fo ko bo lasiri ati oja tin ta lojo ojo kan o na lo di pe arakunrin yi o sun igba ti o fi jile oro ojo keji ese ti wugele mo kilo asele kilo de kilo sele kilo de sele kilo de iyawo mi ba na lo ma sele bae ka sabae ka wo di mo sun lali ana lo nji la aro ojo keji lo di pe ese ti wo gele mo yawo ba ni a gbe gbe sai na ni na ba lo ra ori kirisi won fi ra sugbon kaka kewi agbon de in le si ni o ke ma ba lo lo ni wo na won lo sile ewo san ba kan na lo mo se sori o ba kan na lo mo se sori sugbon ingbo ya Olorun ti o gbadua o ma je ki isele kan sele to fi de pe arakunrin yi o wa din to le ma fi ese re meje jerin pada baba ewe nje leda ma shiri je tun juwe address odo won fun olekan si won wa ni oju opopona Benin si ore legbe anko somil omotosho ni ipinle Ondo opopona Benin si ore eleda ma shiri fun ailera to nkoju lagu ara ati ebi adua ki wo na tun lenu ope lodu ta wa nu eyi ki aye ti e na o le da oya ba nko number won
1: fun ti e bi adua e pe baba ewe nje eleda ma shiri sori ero bani soro yi 08065745041 08065745041 tabi 09055135564 09055135564

0: Eyo ne je ki oro ile aye yi o suyan na ni igbese na le yan ma gbe o ni kan kawo gbera ko ma woran tori pe eda ti ba tin woran iran won ki ra laye eda to ba tin woran ati rira lowo ti o fi ku ninu laruri tin koju anira oro ara kunrin ti mo ba bo ki ma ba lo lo ni wona o di pe ko le lo so mo gbogbo awon shop re to ni ko le lo ibe mo iyawo re ni moju to sugbon ojo ojo ka isele kan se lo di pe ore re kan lo ba ni ko n pe pe arakunrin bo ni mo de shop re won obo nbe won ni o tojo meta to ti wa mo tun lo lojo kan bakan na ni won o tun bo nbe kilo asele o ba salaye fun ore re pe bye bye bye na lo mo n koju eyin o ba lo yoju sinle eyin ko e won gbe igbese igbese ologbon nigba ti won ti ri pe o da pele ti koju oju lasan won di odo baba tin ba ni be lo tin ba ni se igbiyanju pelu ewe ati egbo baba in to le mi koju na le leyi o ma tojo meta ah won mo kan keji ibe na ni won ti ri pe ore ki soju lasan owo awon agbalaba nbe won ni yawo re nko won ni ko lo pe yawo e wa o pe yawo e lori ago ni ki yawo won wa yoju sun ibe ni aseri ti tu o ni gbegede ti gbina ase yawo lo wa ni di oro ase tori pe iyawo so foko re lojo kini ana pe ko ya lowo kan ti o ya lowo ko fun lowo ko fun lowo latari pe oko lawon nkan kan to fe fowo se lo ba wo pe o ra pe oko ohun o tin kowo fun olori lulu kan legbe ogiri to ba ni boya to n ba fi oko ohun sori idu boli esan ohun le ma ra aye mojutu awon owo e obin awon obin kan mo wa to je pe ika ranun ika o na ni won eyin ko yi won gbe igbese adua won si gbe igbese lera fun pelu lile wu ati egbo bi mo ti ba yin soro ara re ti ya daada to si ti pada si shop mo je so fun won na pe iwo na gbe igbese ologbon mo kan ma wo aye ara re ni ran gbe igbese ologbon ko mo toro aye ara re fun ilera to n koju gbe igbese ologbon ko joju si baba iwe nje leda masiri ti se bi erin o jeje liri ni oju re pon kokoko to foju re irina daada gbe igbese joju si baba iwe nje eleda masiri ati fun ebi adua lari ti mori bo ko ninu la lori aye ti o je ko rana lo ti o je ko je yan laye number won re je koko ju odo won fon na kin to fon number won won wa ni opopona benin si ore legbe anko somil omo tosho nipinle ondo ibe na lo ti lo joju si won olodumare yo si gbadua ti yin na lase olohun olodumare oya je npe number baba iwe nje leda masiri fun ko pe baba ko si lo yoju si won atu ma pade ngba mi gbe igbese ologbon oro ori oni dabi eju to koja lori apata ti o si ni pa o di gba kana
1: fun ti e bi adura e pe baba iwe nje eleda masiri sori ero bani soro yi 08065745041 08065745041 tabi 09055135564 09055135564

adupe lowo Olorun oba e ku dede asiko yi o ni gbogbo bi te ba tin gbo wa e ka le e ku ojo meta adetu oludola leto

ni a le pe ni ese gan ese ti wa ni gere ti olorun pari ise lori dida orun aye loti to lo je pe ninu gbogbo ise owo aseda omo eniyan lo koko fowo pa ida ikilo olorun won fowo pa loju nipa jije eso eyi ti a seda kilo pe ka mo je gege bi iwe mimo se so ni o iwe samu ori kokan le logota ese ikarun be o pede ara o ni kiyesi ninu aise dede ni agbe bi mi ati ninu ese ni ya mi loyun mi omo eniyan oba dafidi lo ranti isese ipinle se ara re lati igba adamu ati awawu lotito lara un ti mo fe ka mo ni asale yi oni pe olorun to da omo eniyan ko ka awon ikankan si ese asise lasan ni olorun ka si awa eniyan la so ese loruko ta n pe ni ese idi si ni pe ikilo ni omo eniyan gbo saaju ese ki se ofin sugbon ni gere ti ohun ti a n pe ni ofin to de lati pase mose igba naa ni aseda to bere si ka gbogbo asise tabi aise dede omo eniyan si ese e wo awa yoba a nigbagbo pe o seese ki omo eniyan o seese niwaju osa oke to seda wa igbagbo wa tun ro mo gbolohun kan pe ibi ti o ba ti si ofin ko si ese sugbon niwon igba to je wi pe ohun eniyan ni ohun olorun idi niyi to je pe ohun ti n je ese o saba ma n waye leyin ti a ba ru ofin ti awa omo eniyan ta se funra wa ipinle se si je ki o di mimo fun omo eniyan pe oyun ese ni a fi bi omo eniyan bi a ba wa ni arojinle daadaa nje o tile ye ki omo eniyan o ma ka ese si ara wa.

ti wo nitori na won o lero pe ohun to da ni ki adede ma wo omo eniyan bi ti wa ka ma wo bi elese abi iwo gan o mara re tan ni so mara re tan mo n bo na

0: ẹ wo ẹ ma jẹjẹ ku jẹ ẹ ma si mumu ku mu ohunkohun to ba n se wa ọsibitu ni ẹ jẹ agba lọ ogo ni fun ọlọrun loke ọrun
1: Adetun Oludola alternative therapy.
2: Eje
1: dolon. Celestial Kila o Lado Ekiti.
3: Aye tin ba nija lai loida. Ti won fi dere deni mole bi odu agba. Eni edumore fo ye ile ayeye tin gba ra di nigba gbogbo. Lati mu iwosan ibile do la gbogbo ma dari urun. Oke epe. Adetun Oludola alternative therapy ni ke ma bo. Ka tori eni ti o so ase pelu tewetegbo ibile. Eni mi majele tabi fe poru ofa. Ona imoran fe di ti o loyun ni. Ari igbega lenu ise okowo ti o lo dede. Adapada lenu ise ni lu oba. Ogun aye ta fojuri ati yita ofojuri eni sukusu ni yo re ri ayo lagba la di tu oludola alternative therapy agba omoran to mo yan igbe ninu ikarahun won be lori apere lati la lawe lawe ogun to fe gbe ni mi bi kalokalo ati ona abayo re dele ma bo tarata nilu ado ekiti nito si oke la health center sele road oke la lado ekiti ibe ni adi tu oludola alternative therapy wa telephone 080 305 272 61 ewe je

0: aja mi o ni gbo keyin re o ka wo agbo mi o si ni kan ki wo re o fa tu awi tan la sale ibo ba dojo waju atuma resource
1: oju ode aja ipule
0: eran ko to ba lo won ba ta ku te je yin en o ni seku kan mi lo mo ku ta kekeke o se fada ge ni ba gbianju oju adare ate I ship doctor Olu Ogundola loko temi be ba fe pe mi leyin to number mi re 08030527261 08030527261 office Aditu Oludola wa ni ipinle Ekiti health center ladugbo Okela leti duro ile to wa leyin health center gan adugbo selele wo nbe ogo ni fun olon loke o eje ti a seda ba kadara re pe mi kini nle tun ma pade lojo mejo diba na nko enu ni dun mi o eti wo ni di dasiko ta pade ajo lon tawo ajo bo nta won ti mule eku kale ogo ni fun olon loke o

0: oke okoto
1: bene sir
0: wa gbe ode be ni le sir
1: aba gbe ode be
0: mi o tin se teni te
1: oh yes sir
0: mi o ni ri enikeni
1: ato
0: oga
1: baba mi o
0: mi ni ri anybody o disango
1: ngota
0: mo gbudo disango
1: bene sir
0: oluwa ni kin de be ka go meta to lu
1: abesu olorun o
0: go meta
1: go meta o
0: ko to lu
1: to lu
0: lojo sunday maje mo fe soro
1: abesu
0: e didi fe soro o mo oluwa ni
1: bene sir
0: ni se temi yan oga
1: baba mi o
0: to ba gbe cement si ebo
1: o ba ti gbe cement ebo
0: ma gbe bo lori oke o ni si wa nle o
1: bene sir
0: ma gbe bo lori oke
1: o ja tete ma gbe
0: ko ka de si
1: ka abesu o
0: to le wa send you to what here to ba ti send here won ma wa pe number yen
1: yes sir
0: mo si n gbe ko
1: kabiyesi o
0: awon ko kan ni mi o kan gbe leni nitori an se foundation
1: bene sir
0: agbe lana yes
1: tori
0: pa an se foundation god bless you
1: amen
0: ojo wednesday
1: wednesday
0: o ma lagbara
1: ge crossover ni sir
0: crossover lojo wednesday ni sangwata
1: kabiyesi olorun
0: oga ri po wa nbe o
1: bene o
0: satani lagbara
1: kabiyesi olorun
0: ṣùgbọ́n kò ní gbàlà
1: kò ní gbàlà o
0: kò tiẹ̀ lágbára gẹ àríkèrèkè àti ìtànjẹ lórí
1: bẹẹni sà
0: so wọn lè fẹ tẹ ẹ jẹ
1: ó yẹ sà
0: láti jẹ kó mọ wá
1: ayérayé o
0: wednesday
1: wednesday
0: ọjọ àánú
1: bẹẹni o
0: ó ti jẹ crossover
1: crossover
0: wọnú májẹmú
1: oṣù
0: tuntun lọ
1: aleluya
0: oṣù wo lọ fẹ wọnú ẹ lọ
1: kábíyèsí o
0: oṣù òmìnira
1: bẹẹni sà
0: a month of freedom
1: oh yes sir
0: october
1: october ni o
0: october
1: october ni o
0: aleke rubi ni aja oluwa wigbe
1: baba mi o
0: o ma lagbara ga
1: o ma le o
0: ibi oba wa
1: ibi oba ti wa
0: imole tuntun kan la ma fi wonu e
1: kabiyesi olorun o
0: emi ni ma fun o
1: adani waye
0: mamo wo mi gbowo lowo e
1: oh yes sir
0: ofe ni ma pin imole
1: kabiyesi olorun o
0: imole yi o
1: oh yes sir
0: ofe ni o
1: hallelujah
0: imole anu ni ma fun ẹ
1: yes sir
0: o lo ma tan
1: kabiyesi o
0: ni dede
1: yes sir
0: 11:30
1: hallelujah
0: a ma fi gbadua
1: lago makanla
0: titi wago mejila o ma lagbara
1: ga
0: imole anu yi
1: imole anu ni o
0: emi ma fun ẹ lọjọ
1: wednesday
0: crossover yẹn ni maui event center
1: maui event center ni o
0: ko ma sami
1: ko ba ti sami bayi
0: iwọ ni ẹri kan
1: mẹjọ.